0: tinya mi asem ne kura ti ne si wo na menisono sa na ebesi sesi ano amen
1: amen nya michel what di ban fie si obi ti mi si aso dan we si nya mi fie ose maton ama konfo e si nya mi abufu nya mi baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sa so baji so wa sa se bebobo ana sa se be nane bra mo woni ma wuso o sisa ni awu ye nyina da kupe da kupo na waja ho da kupe na waka se gubo da kupe na utiem se urade jime na kechi ama sofo me pa cho mi bisa wa sanka
2: pa
1: mi bisa se ntie na wi o ye sure se hwe dan akesi ni ejapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ni nipa dosu o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma mi bisa sofo
2: Papa, unyame mpe waseye.
1: Ope waseye.
2: Ema nema.
1: Debi.
2: Debi. Bae wosye unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie. Inti adie bia eyafekti inipe bia eyafekti wasoro.
1: Ya.
2: Yeah. Inipa adie bia ube kubu bia. Ema ninyo waseye eyon. Adie bia ebe kan ubia. Se uye nyame eye bankwa diya ekano. Enti onyame mpese ne babia beko wo seye mu ne babia bebre enu nti na adechi anadwo watu ne ma ne sempa kafo na sofo ne difo ayagukuro mu ese yenka ne ho asem yeni adansem yenka adwensa kansem eyefanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia o wodo or what tema or I am sincere edema nema enti on pe wo say enfa manema nemum abibia e woni bre
1: ya
2: wo senka fo ma timi ensa wo se bibia e woni bre na onyame so wo de ebre na eye na de dem enti sabre we eye bre a onyame e wo sa I am sincere no or wo say se ebre ne so a esa fe wo de atemwo eye Eye ba, sabre no ehumo bwe ni wobi u. Sabre no onshe eye ni pebi u. Sabre no niya opese weye no eye no kwa no beye. Enti ebre we eya bra wanyame wate akunye biya ye freni se the mercy seat. Sabre we eno suna wanyame titi siye. Eno tina yeye bibia ye gano kwa tuwano na wasansu waji yeye. Yeye bibia yebe tume dibwane weye se eye wako bosom ya kwa nchese na wasansu. Nehumo bro no. Was a kunyan so and what team prim na a baby basua or best sort of aquatra the second seat. I your friend the judgment seat a hono a homobrun and to say and a yako high court, a high court, and I said supreme court.

0: nae bompon ne fefe wo be fe ontimi ye den
1: enyi so
0: samle na kechi am samle na ide
1: e kechi se
0: twa obi asabi wanya stroke no obi timi ma ontimi bo na bosu
1: yes
0: ontimi she na tali ontimi bo ni bet ontimi she ni popo
1: yes
0: e ti na wa wadi twa e fa wo se o yale se wani ama wo so na yale bi ato a ema wa bamumbu
1: yes
0: timi rade
1: yes
0: kechi rade so hu mo bo
1: yes
0: e po za wo na wo ye ya na po nyo na ye ye pa die ti abone ne ana yale ne bae no
1: Amen.
2: Amen.
0: Nyame oyeye ya safo.
1: Yes.
0: No sa ne mayale. Nyame sa yale. Ama Dr. Fojit ke. Nyame sa yale ama ya safo po ya jibidi.
1: Amen.
0: Nti ani nyame nkasa. Twebe nyame.
2: Twebe no.
0: Ne nyame beje o.
1: Yes.
0: Twebe radio.
1: Yes.
0: Nyame beje o.
1: Amen.
0: O si Yesu from the head them. Na obeti Yesu.
1: Yes.
0: Papa ka ho kaka na mti o si dey. O si Yesu from the head them as che ne say.
2: Che se. De yada eche te yewo dabone
0: dabone
2: edema obia yewo onipa bia wo eda bia bibibe hia onipa bia wo ebre bi wo honmo a upo umpo wadwene ho onino ho asembeto yewo ade a ye fense eda bone de ma onipa bia na eti obia enti wo kan wo senkafo mo man eti edumienu wo se kai obofo ni sesie
0: e wo mran kai
2: obofo